0: makama kuno ngasabi. No ngasabi ba te kulu manja utwenze. Ubuyiwa ba mpolisi, ama tumbu wangu tse pagete. Bamlalise na wa yistu.
1: Westfield.
0: Nala esansi pake ba zamgenza la ide. Mosafika uza kuziwa eli la, nita utwa ilangu uza eli. Ziwa nga bo 6, chabu nga 8, 9, so ulambi. Itishu ipapa nga la. Ya itishu. Na manju nga experience utati tweli so ayo shugu shugu shugu iti. Ipapa straight. Ipapa straight, ya. Itishu. Nga itati tweli so ayo shugu shugu shugu shugu. Ufa uza uzi ipapa, so.
1: Ya.
0: Ya ziwa. Ikawulo.
1: Mani ya sikuhulu.
0: Eh? Hayi. Iboshwa ndoda. Le nto lezi zidla lento mayiqeda sifaka isoap soap.
1: Yeah.
0: Siya. Soap soap baba, hayi zisho. Mokwenyini ukufaka isoap soap.
1: Eh.
0: Mawo kaka ukakeli lapho. Tse.
1: Eh.
0: Nyela la nja.
1: Eh.
0: Sifuna le move. Mayiphuma zayimbamba ziyancanda.
1: Eh.
0: Ziyancanda lokwina injalo.
1: Yeah, very clean.
0: Fai sou sou place isso isso isso tá ganhando tá ganhando é assim desse zoom um
1: onde
0: está cá one place tá se tem desse daí na mão indo mangá não é peso do do sair round do colar não o se isso tá de caô depois do bega Kau tu busy deh lah. Usai aku pun tu pun nak miss kat tu pun nak. Kau tahu? Kau di chocolate box buat.
1: Chocolate.
0: Ini za food. Chocolate box. Za food.
1: Za apa? Ya.
0: Kau busy lagi kalau ni kau i sweet eight dia. I posit ham dia saya round the trophy. Vai lah. Pada aku pun ada.
1: Kenapa pada?
0: Masa ni sezon. Di kibela lah. Pani posit pagi. Nampak. Niti kimela kwa mtu hulu we.
1: Ya.
0: Kimela kwa pezu. Manti paa melu tete uwe paa la paa.
1: Ya, ya, ya. Ya.
0: Shaikuri. Chele ni alifizi ya matota nyani chele. Wale chele. Uzi ndo tendari mayo mayoswa. Akjaro.
1: Kalamba.
0: Bayi kwe watu 15 years ibo ni kule gindo. Ya azi la paa. Kuma soko hile.
1: Ya. Zabuwe.
0: Ayo, ya, ya.
1: Ape,
0: ya. Ayo, ya. Soko hile baba. So say kimbi. Ayo. Lokala no mam, tu na 50 something years uma matala, so it malo. Really bo?
1: Ine dunia 70 ya kati, mae kwa mama.
0: Lazo zuma ngati uwezi la back to.
1: Yeah.
0: Uzuma ushoga ti iboshwa, zibe na malunge loganja. Umunda ngati moshi, azuba na malunge food la kala. Ebe uzi maji ame text.
1: Yeah.
0: Umundo sebenza au innocent. Uzungu shoga, baso itelinga ni mseke. Iti ya na mungu. Tati ni tisala mungu anjwa niye.
1: Ya, tisala ni isi nama anjwa.
0: Iti sali.
1: Ati sali mpana, four, tisali mpana.
2: Life moves fast, your fresh breath should keep up. Introducing our refreshing peppermint mouthwash sachets. Enjoy long-lasting fresh breath wherever you are. Simply tear, rinse, and smile with confidence. Each box contains 30 easy-to-carry sachets for only $12.50. Pair it with our quality toothbrush for just $2.70 each. And enjoy complete oral care wherever life takes you. Experience the Freshmo package from Radio 54 African Panorama. Place your order today by emailing info@radio54africanpanorama.com.

ke noma ubaba shayisa emsebenzini lapha ngayikhumbula ukuya endlini nje ezo nje enakho kula ngazelela lokhu kuthi hey asashayike laso isikhathi-ke ngigijime laphana ngiyibona iy'ngane zami unkosikazi wami ngoba phela uyazi ukuthi ma efika endlini lapha kuzoba khona ukuthula hhayi-ke iy'nxaba

0: Ye bafana bevuka kambona nanga themba umuntu into umthembu umuntu umuntu uzokujikela
1: ngathi ngasho